ebia niyama pabia wa shishama winti. Na wa sheda ama ahawaka krebia befa wa kwemu. Sen ye beya se sa ye ye diye ni ba we ni beda unso. Yeah, yeah, or don't have no last call and no car woman or can send me. I told out me 93 baby, co baby, a co, ni mammy once I would didi. And some could didi or hope. Lori for 50 pesos growing a bean tree. Now, so a net or to me tisika 10,000 etia ni worker zika. You see that? You see? Na se nyankopon wa mana mfa sa hu ehia numa na se ne obeye madam o si amafo kai bi obe misuse sa ska no na nima bi a ensese onye no beye enam se o fa sa ti bi animu danti onim onim pa se from ti hoda se wanye ni nima yi obe sa ko back to that state. Channel ni hwe bebia o free bar ah ye be ka se sansa we chi ko sa ti bia no ma onye ti o be hwe ni niam aso yi sometimes my engine dwin bebere se ye ko ahunyahia mu a denda nyame aso na nya gidi bi se e pe ye yie e pe se sa.

Ekia, mane, oba ma teti aka. Minya pudra na mafano. I am it. Try and try and try and try and try. Na Jimmy. Menene so no mint mint o yi me ma o do me sa nwum ni nia ye be bopo inte wut na fie sa na ye den e 2nd October Friday night not then no ye abi ma sa na bo slimbuster mame adi ma sa na bo mo ka sa nwu no ma sa na bo aye bani intina me se fa che mi o minim da my ofumu do fo e apacho watin e fa

fliki. Eba fe pinzo tomodensu. Kaya jeng. Eh, mo fi ama beko. Apiatus, we are there.

Mitro kakamyo, minro kakamyo. Kakamyo mpuka mwasi anansyo. Mitro kakamyo, minro kakamyo.

0: now my tombi amano.
1: Okay.
0: Ntino mbusa abe no.
1: Okay.
0: Ntino kumfuwa ni chile musu, chile niyama ombo hiyano. Na nyefi na obani ni ukununo, kwa kwa hivye. Na so omusu ya jane fidi wa mkuru, sabi ya kaya niyo.
1: Dabi.
0: Nti hivi ya na wama na mana, unama hivi ya ni jane duwe, chubi ya bihuni ya wu kwa kwa ye. Ti pempi ni ya umuta koko to, niyama na uwo. Duru ano, efi.
1: Efi.
0: Ni nchayi.
1: Oh, okay. Ofa ya dasi papa hapa. Episode 4, ofa na otene nkano. Shek.
2: Yeah.
1: Konfo aduro wose se omo osika na sika na odema wo no na wose nsesa no ka oma no wo ho onfa ode che no but ko ayi dunsini ne se se oji diablo so no a ode che no na aduro na wo ye ne enyeyi ana se ansunso pepepe de oji de ayedwo no so a ansunso a oyedwo na enyeyi enei esa ne tia na what is it? We didn't have that time.
2: Opese wa duro ninye ye ya. Ntena waka no. Opese aduro ninye ye. Ntena waka sa. Ntena disuni bia na ope resort no. Isa onse resort na dipane pe no. Ntena waka na sa.
1: Okay.
2: But oni brese ka. Ubeji aboroso. Aduro no so enye ye. Aduro bia wa na mamre.
1: I said we never the bao.
2: E wa coins best no. Ukanya aduro no wen e de mo. Wanya no free infa.
1: Okay.
2: Sana adrobia wa bibia efiri no.
0: Ehumara.
1: Okay.
2: Adrobia wa humara. Ntira adro no obese o ya no no humara no wantimi ndisoa. Adro no enkoyi. Adro no kwa ukoteti ahaben kura enya aban bia na okoduro no obetete na pep. Keke. Ntina ende mere no obemu obetete na social media so. Kope aban obepesa enya juma. Because ahaben no yenim e wa humara. Say no, what in the time we know what in. Wouldn't say our bain piano, a what time order. Tama bandan or quatia bano, any adjuma.
1: Okay. What done our quaw, what's any adjuma?
2: Aha. Your time no obit Marco Cotta Haben, your time no one to mean Cocotta Haben.
1: And Papa Cassay echo a judgment here, a quack or crabby hole. Now, what you call bush or tibush park or what tibush pa, on what bonnet crowd here. Now, near a drubby was on your domain, okay, as I said, no time on. Ya wo hono okofa enye yi nti entwen ti se da na obefa no ahumachi se de okano papa penimpa de 250 ti de okane akure
2: enti aduro bia we akonchre ne kwembe so obefa na sana ubenya resource no openo nti na obewun se wakachire se sekana eburu so a wonye enye yi
1: enye yi
2: aduro bi wo ho
1: ansonso
2: ansonso enye yi sa so na aduro bi wo ho nipa no wo ma aduro no ana kwen beso no kwen so no afa no wanya aduro no ebetima ka chiro sa aduro no odiye obi a minjisika
1: etimi ka chiro sa ho
2: otimi ka chiro sa
1: enso ne na mafoi wode be jisika sika ne brentis
2: o da bi se onim se ye ya adjuma no ye we ebimi ho omu ya adjuma no nkasa
1: yeah
2: ebi ho ebimi ho no umbe pesika
1: umbe pesika okay
2: wacha se onu se wo bone ma chiro se ye be hian wo ye be hian wo ye be hian wo na nipa no nkasa na eka se onunka san won pe niam na wonto
1: yeah yeah
2: eh ende mere no obeka chiro se fa se bra na memma o se fa se bra na memma o se
1: obeboka
2: kraka
1: omonye sika se tam to toka sisi fia kese
2: aha
1: ofa we dem se o di kakra kakra me ko me wusa se we dem
0: eh na na me di kakra me di beka me se akom ne di sinsam no du ba bia ya na no kura e o ba bi e bi so ha se wani na foma unhu nia eko
1: eko
0: papa na kan se odi akoko no ba obitu akoko no na tiko no ntakra no kakra na afi waso akoko no tiko no na ogusu ye ne niema kosi se akoko no bewu na na se uso akoko no tiko na ne kono na chi ne na tiko pe no uso ho emia na kakra bi na akoko no sensai wa ebe kosi ni trutu no nimni mono so won ti o so na ti ko namono na ako namono so won namunu mu dende ya ebe an e kon na se no ebe kan mi ya ne totu no akoko no ntume home
1: mm enta se ma sha hono no
0: enta se ma wo hono no nti enye enye
1: nyaso bi no wa bi nti ya
0: debi debi debi debi debi debi debi debi ani se onzo debi debi ti
1: won o debi ti won
0: ha nti o so akoko no kwen na
1: chi nse no ya no tricks wo mu
0: ha o so akoko no kwen na chi na akoko no sinsan wa eni se manu ma akoko no bewu na mse akoko no ntume ehome ni umia ne kon na chi namo na akosu akoko no sensan ehono